potassium from Agromonte. Wonu bae no se beso na asuye na wate abapa ewo so ebia koko ana fruit vegetables bi a wadua wadua bi pen wode me pacho opa che asasini mu na fa regular fertilizer ne guso ne yisu yen ye die ya ye ka che o se menu su regular fertilizer no bom wode so obe yisu eye catholic potassium fertilizer no ne hwe se die ebesi aye eno na ba na mpenifuwa si mfantu wa ni mse uyusua. No nitrogen, no interferences. Every Agromonte. Wono omonju kwenko wana aso kwa. Nekwa jodie. Number ni ya 0243-462023. 0243-462023. 0243-462023.

founder. Ene mema mwaya mre wompem. Mema mwaya mre. Adia da opa. Odi jonsore di ene mwaya ni. Udi tuye mwa. Na emre ha jwin.